fadlar wala garman jeda ba aurara ka no kuni an la wala ma awu magani lu pura pe lu pura ke jukunu indanganku pura nan pura ke.